Asante sana mpendwa msikilizaji wa radio hii popote ambapo unapatikana. Rasmi ni kipindi Reflechisso, sauti ni ya kaka Moise. Basi Mungu awabariki sana. Mbele ni kupeye namba yangu ambayo utanitumia SMS wala kuniita wala kunifanyizia kila kitu chochote kinachowasiliana ama kinachopatana na mawasiliano kupitia kipindi cha leo. Nitoe kwanza